0: ki debe nige masanon kafi gam debe arla fi kay nige sa kay sub don tura sa gal tura davale bo kan sa gali tufani kafke gi debe kan kalske labara fi nagat magat kan fetna o labara fi nagat magat kan danje ungani kan ministre na fi wolde fi farina kan mi samayumala abtiraim awat atep la nam go bidane su gulle fi lopna lam tigal mula kan turis kan go helina lina kan kalsen gal maguduna fi nagat fi chadi ayne kama dal bu kama tsu nam chogal gal ma gere dena ayna mi ministre ni de fok ngurum gan si chogen kamat ken gal ma iriban maya waqe chone fi ministre ni fok ngurum na ni si chos ka ni si fizigen si sum sana al khlaqi fok marana chaja kulo kam gay mi prefe ma ka is kala fi iribana en gay molla fi le sultan ma fi dartamana en gay en samulo se la regulo la regal fi wulla fi farena ale bo sangulo sa fo ko fi jorena kayen fo ko fi boyana fo ko fi sa ren si li telerena kayen de sum fo ko ma ko de na chaja ko sem de ministre sa kasi ministre vi wole fi faren ma kas ka la vi iriba non kafi wa ren ministre ne ka la ni si ren si la ngolo ke tema ka le ke ka la fi wole fi faren awa hen dan gane ka en ti rugaida ka rugaida en fokma choli soge du lopma fi gomne fi nagat lumna ka en gane mi proje mi yuma la ka en fi bum nagat nana ka en lokam gane rugaida sing lokam gane mi koordinatera ka sa mi yuma la docteur Abdelhak Kim Taira Arim ka en sa mi fokni da fokmu lumna si turis ka en kalma abeshi na ka en si chogen kamet pour vi lendina rain abeche lingol de fi waday rain si rugaini turis kaini du lop makalina rain lop manisangolon fi nagat mina la gait lent lina na angeno lop nam gatura le meto du soge pamani si turis kalamna awa hen tan ga en fi fokh fi nagat mi choli so ngafke ngal ngafke pana le bokay dolina le bokay pama jona ga pama wiga ngi fikim fidim na ngam wiga ona khain jewe khain fam yuma le degre en nga dva doyam vali dok mi yam mai kula busa de biri macha doyam lenga da gain degre nam ni min tagana la khain khairi mala ko pda ge mi gani sum da ge tani ke sama fik padi gain li mana chacha kai sum sala ge kisi bari le bo kisi mi limat ele bo gain li mango mana chajan gani kai nam fok nam na fi nagat mi chozo nga fkela on fi pana ela on vi de dolina ela on vi de famimal drogona gaine se kaleske dir sampur hidika kakalana en kakalan gaine ke lopn fun mugatna ma samulon fina kat kalamu go yome lopna ngale ali dzuna gaine se kakakla de foknam jani en nami malfuni fituna dugo alawe lenam gaine ga faran wal fi jamentan gan fara a fara ngol fi jamin tani kay directeur mo choli so law gala won fi lima kodum go nga alibu limat ni mun ngayam dan galin kodi go nga an mafi fara ngol la fi jamin na kay sama yuma le Yusuf Saleh Abdullahi kay na mi anisi mal fun fi tuna do gane na mi law ngol am dala la len dit kal go di go mi sum na kay sum sali nam ne kisa bari le bu kay lima na cha ti hem le bu lima sum fi tu da hem gane fi kan fi pan ga jo nam nam fi ga nam hen fi di zon gori no asma chu talam ga ring rai cha ko nam fi ga ka e mar mo ing wala bo na ge awa hen tan ga ni ka hen me ga en kama da porta do yam leng da field awa ga fi porta fait zone pour mercredi pour do yam leng fi te lu ka zone ka e porta dune chulo so ga en la ga gutta gudala ga en sama lan fum go ne jankara mo na ga bu se ne gura da lak ne ka en ila matun go fokta ga en ta tun go fokene ti ga ne non qaf le to ya gut kuli sama ka he ti tu na ka en na me fokma wal ma choli so ga la ga gutta sum lan fizida sum sa fi ga lana ga en go bu se ne gura da lak ne ka en si kalam go ga en si kal di di go ka en si la go en ke ti tu ma li sumun gura bu se ne gura da lak ne ren gudo posetene gudo de lakne rvane lakme telma sidi glafandidina ma sumza la galtan churo de ligati sidi sian gane kisle jo sidi ren ga jarse ga sumsa female kale sumsa la ga yosia sainung din kale ren se jo da tunit ba uda posada posetene uda de lakne gudo telma jo unpa ren ha fe di gane sumsa la kalilo bo lena fe sa gutan gani se sumsa sa chigo ya chigo gani asi dok la vandere kam gani sala chi sa chigo na sumsa fimil dan gani dok lenga kam sidia gani sala ga yo sa fe di liman se sa mo sa din gani dok di kam lenga awa fat la bar fi na kat kat gan dan non qaf gani hode nge bar fi mit ta kam ta gani de di se radio tnala gani radio cha de hum gani mit ta fi e chadali ropulo ha radio chat ta ga chadiala aisha amad dugi ga na emit kento a emit keta ga to do galma ker he na ngol du egypte ne ga ne porta do yam sida da fi te do question kan kam he da ga ne samayuma la noji noji mari karadum romari ka na me turis ke jobs ke fun sara na chaja sa du ropida na ta la on ja ga talam da ga ne si ti tu zo ro si ta ga na ga ne cha da yi sa salam di cha go na fa ga ya ga ne la cha nga da sa ju go sa nga na la on fa cha ga talam ga ne ka ni fa ni bangla me hinim tan ka ne ko lo bu na ge awa ka fa di wa kha la para fi na ga ma ga ti ga ta na ga na job lo me stefan hida ri go ber ga ne si ka to go lo mo ka kainul het gari wanin an fara kainul defi masan ka kainul defi doktor machadi langeni aga ulom defi so masan ka hin me famwa stefan kontrol
1: so masana dedicace spécial a wali teres alao la maman de nangesta pour masana de velé doktor machadi la

kiki debeh niki masan nong kafe kiki debeh kiki debeh kaya niki sa tosi lini viga hum radio na sa chat na sa Cameroon na kaya de fantome sumsa kaya sa lop nong kafe kaya supe de kete niki sa lino la kaya niki bambari na kaya de fantiki ya kaya niki ngolosi jika ndi me fet kaya niki sampana na kaya garson salang kaya sabdi bay malay kaya njok di kaya titi malay kaya de fantiki ya de fantuga tami Freeman kaya lom Freeman kain Prince Tuna kain niki ngolo kain Crawford Saint Valson kain kiki debe kain fatal kain Allah fi ngarang su kiki debe niki nung kafe sagulo fudongi galma bongoro kain si de gazi na tunsu kain si amamiris na kiki debe niki joren nung kafe kain nani joren figi dime niki masan nung kafe kain labara fi nagatun jam gue dom gue me Lionel no mengar sumza kuta andren chwe chigan ke kulo kam kain me agide Rigobert mo dom hat kulin kain me Ribaya Stefan Baymo kain ke niki mandere na la jabru mor kong fi lo fin dia kain daun parbaram kaya lom fle burma fok ma Stefan kadang na ngung kang tokolom goyo.

Assalamu alaikum na isa kan yitim india ga karkala wani studio wanda ba daura da shi daga gano gujen daga tinan abin mun nan gusan da talmi da mun ga kiyara mun kiyan har ma sai na kan hiliyar kiyawa ga ga doki yo hagyo araka yo mallar ranga da wajen kullun da bende bi da bi araka mando yin kuma ne tawla ranga reason di mukana non ayi lamia ko mun tinan abin mun nan gusan jawo mun ga da ya miga wonge kedi ga je kula wanda kabin ne technique ya talmi na ka sare mun tinan abin mun nan gusan jawo mun ma cara dungu nan mun technician da mun dungu yan ga yar na eve ay ton ma acharal wodi ngi dengi yan ga rive stefan mbaymu dan ki ga je kula wanda kabin technique ga mun tinan abin mun nan gusan jawo mun longa habi abaranga mun nan sanjo da ci nga waya ibrahim mamma ta mumi nga ci micro ga habi abaraga longa dem ko mar nan ka min technique di talim no hay ka serti mun di min di ki ga kan na gay wala kan abakar kadi to ro ki do kala pi do kan mun ko mon robulin ka min technique

0: hendu ngeda ya mangi kama na wala mi onge kire kadangi kulga dranya yan kidang iduga mi go taneri mi ya mai yungra dan ga waja ngir mi go yanga halnge duga dan ni iduga dan yo gre ikona dan mangge ganan dugu ni mallinga godu gana yo inge dai dinga dan dranya ci poli ya ka oni biro ngaran ge dai ya ngri ja ngir wan mi go ngi kire tani kada yo yo inge dai ya ja ka ikona hu gira ga duki wa akani arak yoro jewro da yami ngi yama ga da dran yan kidan ga da yiru mi go tane mi yama yung gra danyu mi go ngi da yiku ko tala ga nange mi go ngi yiku lenga ma dai mi go hokma ngre dran ma dai mi go yiku lenga da yiru ga mi ho gere mi go aru hili gariu to lor nge da yi ho gere da ya nge nama tiu nge acal kongu yu nge mi go ya ci ya la dan ga hingri yer dan yo nga sonar wel dinga mi go aru hili gari to lor ngre chegni ay che ju negar wonda ha ga duki yu akanyu arak yoro ho gere da yami go wa akan wak nge da yidran yen kidan nga namru go kidan yidu mi go tane yo yogo da ya dran go yan bago do ho gere akan to lor yu akan hiligari to lor go ha ta kongo ho gere mi go fi ak hiligari go da yidran yo ya law dana ngara dan ego habar gite ngire dan yo dai mam kolano handu wa mi go a handu a radio char ngam handu mo ngir mu ngi dai kinjele de go jarga Aisha Muhammad Duki dema herer do kula handu de go dipi habar ga do kula handu de go kinjele dan bago de ga hala radio dai mi ngi kire ka dan ga yo ya dan mo kon de ga badan chairi jewga de go ngir dan dan al bago de akher a Egypte ngi kinjele de go ngir mi de go dal ga dan bago da wonde kan haramu sena kan tolor ki a waka ga duki yo ha gara kayo gereje gini ngaran ma dai lungi chanaga ni chanaga noji ya mari ngara dum romarika yo inge dai ya na ci gimi yongi kede kada awnde kawni ngan ma gere dai mi go inga yi chono wan ngirme do kul mar ngirum gala go ngirum dan kido go gere halla dai do kul yar dran ga ya gabar no chaya wondo ana ma handi yo dai dingaran ga dran ga chaga wondo kawni ngarana handu oite ya bar ngum no go tele medine men kyan na ramo sendu ya mu korano aje la meno na bal ga mu ko bal no cabine technique ri tali mo no ko sada min min ki ga na ga re fado mu ko ya mu malagno cabin technique
1: kro na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala na ala

banja miro kalgo dago shugul manawna antiyan bale gundi dilawna ko bay linda na go sawaro fambambe kolum daga na abdal sisi nam budi ko ronga go rogi kunlo songa fambambe songa fambu kwambi popa linda no usvarno malauna popa linda no usvarno malauna tan funga tuvi palana na koi mammo palana na koi mammo mere mere ngana ko sino arun logo siang dum sumangai ye jisaun arun sumangai ye epat funungi kige ko sundo tamanu arun bagan disiradai ye ni arun bagan sin mandu komandan ngap kone nam sai komandan ngap kone nam choli gulo somano fango meira are merango firmano fonse dombe kulundirangi su manauran kapotelelodi kalgu war manauran kapotelelodi kalgu.

Sağ gözü ya deki gamur tatuza esad desiye karra deçe desi durgayne. Anyana radyo mu dil lavratanda amine aguyuko. Lavratanda amine adur ko minister ane elevaje de la production animal Abdurrahim Awad Atayib. Merana yerken yara gına günüb ayno onu mu ayno dolanga adur ko tıkandı ki. Ta giren okurun oski ni ayno grede, grede terni okur grede erken ha. Agoni ayno odu iriba indiga ay minister erne oduru erne chakin ogre der er chakin a amara no mosile odur hermende chika ganna prefe amano prefe ano departament ni iriba ne ayne bugura ayno dar tamange ayno mosulina amaro no jani man haywana ranga ay ama shabab odur chikaye arya odur chikaye amara na tujara ba odur chikaye amara no mosilina ano odur hakuma chikaye amara ganna ge chana gaini chana no durgena janib aino haywana durko za haywana hunda za halana chikana za halana shabo durchikana halana ganna dilli da nukin za anyana ago dilli haywana ma ago dawa chene za asar ago haywana ago shindo inara kayanga te durko dilli da nukin za shaba ganna antron dil ishin diga te ganna udur minister tu ja da amarano udur ganna chapchina ganna chana durko dilida nuki terbara mission ano selil de civi et de relation politique ano projet ano presidentiel nga ano udur ni ano abeshe indiga te turture ano docteur Abdelkerim Tahir Arim mere yemayne litrimo ngoskinga yemayne abeshe province en wadanga terni ayno hajane bane tutran ja halanu odur inarano proje an hakuma inaran tesede chekaya za inaran tesedra inaran tesedra hinaye inare gesedra inare gna adu turtini okur odur turtini chakendra amaran mosilena hakuma odur chekaye te gna chapkendini okur odur chapkin delege ano odurni ano wadanga ismailia muddo jarba mere chana durko hadirchini chana durko ago inarano za nima durko inarano proje an nima durko inara gede cheka gna dilli danukin terbar inara soba da ne hunda ano abeshe provez ano wadanga durko chika gna dilli da fatin shanti arana hakuma odur chika durko inarano tesede chika inara gesra gna opitalan laptana ene odurane ene wadanga chinga aino meran fa tena au durbe didin tozreshi terbara po aino odurgende po aino betai indiga tena agu danukin enara zulona ano amal amelo indiga te odurgende chika tena durko danukin enara no gende ke ena gesra gana aino delega amarano odurturtra civi enara no proje ano gende chika shante eran garanda kamarana ga enana soba da gana dili fateni amara odur turtini inana proje ananda kamarana za inara no bodindira tumindiga tena durko dili da nukin terbara program aino national delit control le taba indiga aino taba indiga aino program dudda aino inano ama sigaret aino sigaret dudda aino sigaret chidiga ama aino no alcohol chidiga droga inara no inara gana te da nukin inara dekira ayano kobor ni murama ayano mura sa chu fasila ayano dikirem sa chu sa asana ayano sana delfeno wa shirma tizia inano ama sigara da inara chidiga ako mamnu gisiga dekira tena durko dili da nukin tajiran amarano mosilina arano baraye amarano otela badidae ama te gna ayno program ayno national delit control taba indega dodda ayna ayna rahma sigara de ina rikidiga te yara gna kair chana ya wuzu kair mirir ge ni ki ya wuzu agna za amaran mosilina agna za cha chinde ina rano za ino mumnue ama ke ama jama cheke ina re sigara de ina ridima te durko dilli da nukin te jiran yara wuzu ayno tedrib ge indega durko yemayna awon nga amal mosilina na mabare amarano bare inara hotel badida gana chapchede da za amarano kair erde ke hundo inara kidga za ke ama public ke indore ke amarano jama chi ko za inara kidina te durko dili da nukinde de ya chu ara saga chi kara amaron chef de kare ama delega anu karche amara gana dili to ja dili chende ina no darar insane di durra mere insane sigara de inara no inara droga ina chidiga
te ang no kulon ro chona anda yani merena durreng tejran ena ana anki cho dogor buzere mera busun buzere ki ga te durko dilli tu ja de chenne ama gna ka ar bar ar der ki diga ina ara fam ki ga te durko dilli tu ja okur iftita ana chana gena na anga no direktor anu de na sistema jana ma no ini bolura nga environmental anu miri anu nyamena changa Yusuf Sale Abdullahi Amre kana ittitame geni za ama shaba gana tuwe ge kender amarono ina chidiga gana ina anu faham chindiga te durko dili da nukin. Tera bara wukura anu jikin ha anu yama anu yam tiza tashar anu sasana uru anu durko jikin sana dalfenu eshirin sitte te yam alemi anu yam alem musada amarono imani terindiga amarono musada amanga te durko Terim aleme ya no biro ano koordinatör ano dizafer humanitär amarano yerkindere ama musada kendiga tedruko yim aleme hundo tegiran yim aleme hundo druko giran biro hundo inarano janib hundo amarano yerkindere ama musada kendiga tedruko dili danukin ukrana jekan ago amarano musada ama kendiga druko duye turusiye druko amma duye turusiye durko amarano musiline amma musada kendiga durko saasana durko jikan asana dalifeno eshirin wasitte amma musada himanitar kendiga murta usiye saa chuye amma himanitar ganna durko amara gurana amma guna ago amma guendiga te durko amma gurana guendire amma gurana kittire te jiran amarano yerkindere niya tekandere amma musada kendiga durko burta abdite jike Tegere yima enu yim alam yundu durko inara sobada hinda durko dili da nukin za amarana yerkindere musada amma biru arana ina musada amma kendiga ago musada amma kendiga taba enu durdu teki kate durko dili da nukin tegere ana enu biru enu koordinatör endu janib undu rendiga te durko za janib enu undu hala enu hundu za khayarkin ay te durko dili da nukindire Labaratında labara enu nihaya anar labaratında minatu sire labara an gahsan yendara lönü lömengar an kuran yendara kayar sale Muhammad sale saka ke karakna fidel ngerder dona kandar karakna fidel.

le utuk jaw nang tarnda si kembalam ni ati jom nang debo bole utuk de way batelenda si kembalam ni ati juano jibo bole utuk no wog dubu yonda si kembalam ni ati jar sonno jibo no wog dubu yelbo moy banga mutune nga karibawra Nog dubu yelbo, moy manda, mutuneng karibawra, ngokom, sikumbalam ne yam sabo, sikumbalam ne yam maybo.